Rara beto ka inan le ten jen cha ma to chre be da ni mi chu at she patan rune ro hobot chi che be tro inan ni mi ato un ha de do